6 na dakika 50 kama ndio umefungua redio yako. Hii ni Mazingira FM na unasikiliza kipindi cha Mchana Mwema. Namba za kupiga simu hapa uweze kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki kupitia kipindi hiki ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007.